Ibu ndị eji aga mba unemela nwụchu, oge eruola maka akụkọ ụwa nke si n'oge gboo izue na-abịara gị. Maka nke taa bụ Tuesday, abalị 19 n'ọnwa 5 afọ 2026, ma bụrụkwa ihe nkwọ na Igbo. Na mmalite, gere isi akụkọ ndị gbapụtara ihe n'akụkọ anyị taa. Ndị agha soja Nigeria na mba America ememilala ndị otu agha nnupu isi ISWAP ruru mmadụ 20. Otu kana akatọọla mwakpo nke awakporo ma tọrọ ụmụ akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ ndị dị n'Oyo, dịkwa ka a na-egbuola onye enyemaka nke onye isi ụlọ akwụkwọ. Omeiwu Oji Ụzọ Kalu emeriela Philip Nto site n'inye ya ezigbote azụ, iji ezigbo azụ na kansụl dị ise e nwere na mpaghara Abia North maka iji aha otu pati APC were zọọkwa Omeiwu Ukwu. Akụkọ ndị a na ndị ọzọ ka m ga-ewetara gị n'egbugo gị. Ọ bụ m, Ezinne Mmadụ, ji ngwugwu akụkọ nke ehihie a. Ị ga-agụchasị ntị gị, ka inwe ike gere ha n'uju. Dịka a na-ekwadebe maka ntuli aka ọkwa onyeisi ala nke afọ 2027, onyeisi ala n'oge gara aga Goodluck Jonathan bụ onye a na-akọwapụta na ahụghịdị ya maka inyefe akwụkwọ fọọmụ nke ndị ọgbara, bụkwanụ nke o ji were na-egosipụta na ya chọrọ isozi ọkwa ahụ n'afọ na-abịa abịa, dịka ọ bụ otu akụkụ nke otu pati People's Democratic Party mapụrụ ọkwa maka nke a. Enyiba FM chetara na otu akụkụ nke otu pati PDP nke gọvanọ steeti Oyo na-akwado Seyi Makinde mapụrụ ọkwa na Jonathan ga-abụ onye nke ha ga-enyocha dịka onye chọrọ iji ahụ otu pati ha were zọọkwa nke onyeisi ala. Taa bụ Tuesday. Dịka a na-eme atụmatụ maka ya bụ nnyocha, Jonathan ka atụrụ anya na ọ gara enyefe akwụkwọ ndị nke o ji were gbata fọm n'ụbọchị Monde, mana akụkọ na-akọwapụta na ahụghịdị ya ka ọ fọzi inyefe ya bụ akwụkwọ. Otu onyeisi okpotokpo otu pati PDP ma bụrụkwa onye nọ n'otu nke abụọ nke ya bụ otu pati PDP na-ekele ụzọ abụọ, aha ya bụ Lanre Olayinka, bụ ya kwupụtara nke a n'otu ozi bara n'akara Facebook ya. Dịka o kwuru, n'otu idu ndu nke otu pati PDP Turaki nọ n'isi ya abụrụla ndị nke sitere n'ọnụtụtụ chegide ruo ihe dịka elekere anọ nke mgbede, ka onyeisi ala n'oge gara aga bụ Goodluck Jonathan wetanụ akwụkwọ ya ọwụ nke ji na-ahụta na ọ dịla njikere maka ịzọ ọkwa onyeisi ala. Mana ka o si na dị, a na-akọwapụta na ahụghị onyeisi ala n'oge gara aga n'ihi na enweghị mgbe ọbụla o jiri zotu isi, nke pụtara ugbu a na a na-ahụta ahụ erughị ala, nakwa amaghị nke a ga-eme ugbu a n'etiti ndị otu pati a nakwa ndị niile bụ ndị nkwado ndị nupụtara ụmụ agbakọ n'ogige ahụ. Isi ụlọ ọrụ nchekwa nke obodo anyị Naijiria n'ọrụ ụnyaahụ bụ Monde kwupụtara na ndị agha soja na mgbakọ aka n'ọrụ ha na isi ụlọ ọrụ nke nchekwa ndị Amerika na Afrika gburu ihe karịrị ndị otu na-alụ agha nnupu isi nke ndị ụlọ alakụba na-akwado na mpaghara ndịda nke Afrika ruru mmadụ 20 n'oge ha nwere nhazi nke mwakpo ọhụrụ ha mere na mpaghara North East. Isi ụlọ ọrụ nchekwa kwuru na ya bụ ihe omume bụ nke e mere n'ogbe a kpọrọ Metele nke dị na Kansu Borno, dịka a hụtara na ozi ndị nke nwetara kọwapụtara na ndị na-eyi ọha egwu na-erugharị ka igurube na mpaghara ahụ. N'ozi nke onye director na-ahụ maka ozi nke ndị ọrụ nchekwa bụ Major General Samaila Uba wepụtara, na-ekọwapụta na ndị agha soja bụ ndị nke kwuru na ha jiri nnọọ ezigbote ịkata obi were lụọ ọgụ dịka ha kụsasịrị ụyọkọ nke ndị na-eyi ọha egwu, nke na-eme na ugbu a na-enweghịkwa ebe ọbụla ga-eche ha eche n'obodo anyị a. Ndị agha soja kọwapụtara na usoro emume a bụ nke a haziri ka eji nwee ike kụsasịa ihe niile bụ nkata nke ihe omume ndị
a olu ogbalaga na eme ma chupusia ha onihu aga nke na nke a ga eme ha aka ha gara ibukwa ndi nke ga emecha ha bia jikota aka onu maka ilata ha chi uba mesikwara yike o na ndi na eyo ohegwu na maja ndi obodo a ma na eme ka odidi nke kwuru chimko obodo a na ehi mmiri bukwa nu nke okwuru na ebe obula ha nugbu a na ga enwetarire ha ma merie ha na akowaputa o ni wege ebe obula nke nwere ike ibu ebe nchebe nyere ndị niile kọwapụtarala onwe ha dịka ndị na-eyi ọha egwu na Naịjirịa. Ụba mesikwara ike o na ndị niile na-eyi ụmụ Naịjirịa egwu nakwa ọtụtụ ihe ndị ọzọ nke ha na-eme n'obodo a ga-abụ nke a ga-akụsasị n'oge na-adịghị anya. Nke a na-abịakwa o dịka nwekwara mmapụ ọkwa site n'aka onyeisi ala mba Amerịka bụ Donald Trump ebe ọ nọrọ kọwapụta o na egbuola otu onye akatakpọ nke ndị otu ISIS akpọrọ Abu Bilal al-Muniki n'oge ha jikọtara aka ọnụ wee bu agha megide ihe gbasatara iyi ọha egwu bụkwanụ nke ndị agha soja Naịjirịa na Amerịka mekọtara ọnụ. Trump kọwapụtara ya bụ onye agha nnupu isi egburu egbu dịka otu onye na-eyi ndụ egwu a maara na ọ nọrọla na-edu ude n'ụwa niile ma kwuo na ọ bụ ya bụ onye nke abụọ abịa n'ịtụ nke na-eme n'otu ISIS na mba ụwa niile gbakwụnye na onye ndu otu ishekwo nwa ka e kwuru na ọ bụrụla onye nke nọrọ na-emigharị ala ma bụrụkwa onye nke aka na-ekwebeghị kpara n'Afrika. Otu jikọrọ ndị ụka Kraịst n'ala anyị kan na aha mkpirisi akata ọla ogbugbu nke gburu onye enyemaka nke onye isi ụlọ akwụkwọ onye kwuru na ọ nwara ichebe ụmụaka n'oge e mere mwakpo ya na ndị ọzọ bụkwanụ ndị nke kwuru na ọdachi nke mwakpo ejikọtara aka ọnụ were mee n'ụfọdụ ụlọ akwụkwọ dị na Ahoro Esinele nakwa Ye Wota bụcha nke dị na kansụl orire nke steeti Ọyọ. Kanu kọwapụtara na ịchụ aja ahụ nke ya bụ onye enyemaka onyeisi ụlọ akwụkwọ ga-abụ nke a na-agaghị echefu echefu ma kpọkuo ndị ọ dị n'aka o ka ha hụ na a ga-ahụta ndị kpara arụ a chọpụta ndị ha bụ nwụchie ha ma kpee ha ikpe. N'ozi nke ezipụrụ site n'aka onyeisi oche ha n'ụbọchị Mọnde bụ Archbishop Daniel Oko, Kanu katọrọ ntọrọ nke ụmụ akwụkwọ ndị a nakwa ndị nkuzi ha tinyekwara ndị ọrụ n'ụlọ akwụkwọ n'oge ahụ awakpuru ụlọ akwụkwọ ndị a na-akọwapụta ọnọdụ a dịka ihe ihere n'obodo anyị a n'ozuzu oke nakwa ezigbote mgbaama na-eyi egwu ma na-awụ akpata oyi n'ahụ otu o si bụrụ na nchekwa na ha asọla nnọọ na-adaba n'ime olu n'ala Naịjirịa. Oko kwakwara arịrị mwakpo nke a na-awakpugharị ụmụ akwụkwọ ugbu a n'ụlọ akwụkwọ site n'aka ndị omekome evucha ngwa ọgụ na-akọwapụta ya bụ ụdị mwakpo dịka mmetọ ihu na ihu nke a na-emetọ ebumnobi nakwa akọnuche nke obodo anyị nakwa ezigbote ihe mgbaama na-enye nsogbu nke na-egosipụta na nchekwa akụọla afọ n'ala n'ala anyị ebe ọ gbasatara ihe ndị metụtara ntọrọ nke a na-atọrọzi ụmụ akwụkwọ nakwa ndị na-akụziri ha ihe n'ehihie ọcha na-abụ nakwa otu esi egbuzi ụmụafọ obodo aka ha dị ọcha na-enweghị ihe ha mere bụcha ihe na-egosipụta na enweela ndị bụ ezigbote otu nke ndị omekome na-arụ ọrụ n'obodo anyị a na-atụghị egwu ọbụla. Kanu gosipụtakwara nchegbu ha na ndị a bụkwa ndị kpe egbe bụ ndị nke kwuru na ha na-awụbata n'otu mgbe n'ọtụtụ ụlọ akwụkwọ na-awakpugharị ime obodo ma bụrụkwa ndị nke ha ga-ela ha ala onewoghị ihe ọbụla dịka onye na-agbọ ha taa dịka ha kpọ ọtụtụ ụmụ akwụkwọ na ndị nkuzi n'ala na-ekwu na ọnọdụ a akarịala ihe nke bụ na nchekwa kwekwaghị mmekwata kama ọ bụzi ezigbote ihe mgbaama na ndị omekome jizi aka ike ugbu a na-agbaso usoro omume ha ebe ndị nke leburu anya na ha bụ ebe nọ na nchebe. Otu ahụ rịọrọ gọọmenti etiti, ndị ọrụ nchekwa niile nakwa gọọmenti steeti Ọyọ ka ha pụda njem iji hụ na ha ga-azọpụ ụkwụ maka ntọhapụ nke ndị a eji eji ma kpọkwa oku ka ihe niile wu usoro ihe omume nke nchekwa nakwa nhazi ozi ga-abụ nke a ga-achịkọta ugbu a iji hụ na a ga-atọhapụ ndị a tọrọ n'enweghị ihe ọbụla nke a ga-akwụ ma hụkwana na ndị niile na-akpọ ụdị arụ a ga-abụ ndị nke a ga-ekpe ikpe. Onye
bụbụrụ gọvanọ nakwa onye na-arụ ọrụ ugbu a dịka omeiwu n'ụlọ nzukọ omeiwu ukwu Adams Oshomole, tinyekwara onye ogbo ya bụ omeiwu Joe Ikpe, a abụrụla ndị nke e kwuru na ha gafere na ntuliaka mkpuke maka mpaghara nnọchiteanya n'ụlọ nzukọ omeiwu ukwu nke All to Party All Progressive Congress na steeti Edo, na-enweghị onye ọbụla mara ha aka dịka ọ bụ ha nwetara akwụkwọ tiketi nke ha ga-eji wee bulie ọkọlọtọ otu pati ha maka ntuliaka. Akọwakwara na Omorige Ogbeide Hama bụkwa onye nwetakwara mmeri na ntuliaka mkpuke otu pati APC maka ịnọchitanya mpaghara Edo South n'ụlọ nzukọ omeiwu ukwu. Ogbeide Hama bụ onye nwetara mmeri na ọchịchị kansụl dị asaa nke mpaghara Edo South, ebe ya bụ Okwe ka a kpọpụtara site n'aka onye isi oche nke otu pati APC nke ụlọ nzukọ nke ntuliaka ụlọ nzukọ ukwu bụ Muhammad Ajana n'ebe a kpọrọ Urukpota Hall dị na Benin. Akọwapụtara na vootu ya ruru 27,154, ebe ndị na-agbaghị ụkwụ onye nke mbụ bụ omeiwu Neda Emmanuel nwetara 13,580. Pastọ Osage Ezeyamu bụ onye nwetara 6,785. Ya bụ ntuliaka ka e kwuru na ọ gara siriri werere na mpaghara Edo North nakwa Edo Central, ebe akọwapụtara na enweghị ndị ọbụla mara ndị nke nọ na ya bụ oche anọ aka n'ihu ndị bụ omeiwu Oshomole maka Edo South nakwa Ikpe maka Edo Central n'otu n'otu. Ajana, mgbe ọ nọ na ụlọ mgbakọ Urukpota Hall, bụ onye nke kọwapụtara na nchịkọta nke atụmatụ vootu ndị atụrụ na kansụl dị iri nke kansụl asaa nke steeti nke mpaghara ya bụkwanụ nke e kwuru na wọdụ dị iri asaa na asaa mejupụtara bụ ebe ntuliaka ahụ a haziri ya site n'aka otu kọmitii nke ya bụ otu pati. Ndị ezinụlọ nke gọvanọ steeti Kaduna n'oge gara aga Malam Nasiru Arụfai, tinyekwara ndị niile ya na ha nwere otu echiche na ndọrọ ndọrọ ọchịchị nakwa ndị nkwado ya, nọrọ n'ụbọchị Monde zọpụ njem njegharị gawazie n'isi ụlọ ọrụ nke nchekwa DSS. Dịka ha kọwapụtara na ihe bụ nke a bụ n'ihi otu ha siri hụta na nnọgide anọgidere jichie nwamadi a ekwesịzighị ekwesị. Nke a na-abịa dịka ụlọ ọrụ na-ahụ maka arụrụ ala nakwa ihe ndị ọzọ metụtara ego mbụ ICPC bụ ndị nke kachapụrụ ebubo a na-ebo na Erufai enweghị otu o si bụrụ n'ahụ adịghị ya, ebe nke a bụ nke ha jiri si na onweghị ihe ọbụla dịka inye ya nlekọta ahụike dịka ọ nọ n'ụlọ mkpọrọ. Ụlọ ọrụ ahụ mesikwara ike na n'ịgbagakwa ihe nke otu pati African Democratic Congress na-ekwu, nakwa n'otu eserese vidiyo na-agbasala ebe niile, gọvanọ ahụ n'oge gara aga ka e kwuru na ahụ dị ya nke ọma, ebe o nwekwara ike inwe ohere nke nweta iji ozi nlekọta ahụike dịka ụkpụrụ ndị nke akwadoro akwado si wee dị. Otu nwaanyị achọpụtara na ọ bụ nwunye Erufai mgbe ọ na-enye nzaghachi n'ajụjụ ndị nke a na-ajụ ya n'asụsụ Awụsa bụ onye bere ebubo na ndị ụlọ ọrụ ICPC jụrụ ajụ na ya agaghị abanye n'ogige ahụ n'ihe dịka elekere asaa nke mgbede n'ụbọchị Fraịdee iji bugara Erufai ihe oriri. Erufai ka e kwuru na ọ ka nọkwa n'ọgba ndị ICPC kamgbe ọnwa Febụwarị gbara abalị 18 nke afọ a, ebe nyetụchara ya obere ohere nke ya na ụlọ ọrụ na-ahụ maka mpụ na arụrụ ala ego EFCC, bụkwanụ ndị nke kwuru na ha na ha nọrọkwala ugbu a na mgbalị ndị a na-eme iji hụ na a ga-enweta ịnapụta ya mana ịna ya n'ebe. Na nzaghachi, ụlọ ọrụ ICPC gọrọ agụ ebubo niile a na-ebo ha na ha jidere Erufai n'ụzọ iwu na-akwadoghị, nakwa na ikpe a na-ekpe ya bụ nke eji na-egwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-emesi ike n'otu ahụ abụrụla nke na-arụ ọrụ na-adabere n'ihe akwụkwọ iwu kwuru maka ha. Ụlọ ọrụ ICPC gakwara n'ihu kụsasịa ebubo a na-ebo na Erufai bụ onye a jụrụ ka ndị na-elekọta ahụike bịa nye ya nlekọta ahụike maọbụkwa n'inye ya ihe oriri dịka ọ nọ n'ọgba, na-ekwupụta na ya bụ onye gọvanọ n'oge gara aga ka a na-enyere ohere na ọ ga-ahụ ndị dibịa bekee nke ọbụla ọ họrọ, ma bụrụkwa onye nke ga-anabata nleta site n'aka ndị otu ezinụlọ ya n'oge nke ụlọ ọrụ ahụ mawapụtara.
nnukwu ya kwanu na mkparịta ụka dị mkpirimkpi nke ndị ntakụkọ nọ na ya n'isi ụlọ ọrụ nke ụlọ ọrụ kọmishọn ahụ na Abuja n'ụbọchị Monde. Ode osote director nke ụlọ ọrụ ICPC ma bụrụkwa onyeisi nke mmekọrịta nakwa mgbasa ozi na nzirịta ozi bụ John Ode kwuru na Erufayo nọ n'ọgba ha n'ihi na o mezubeghị ihe ndị nke ụlọ ikpe kwuru maka iji n'anya n'ebe.

0: Ozia si na Enimba 94.3 FM aba na ntunye anyị iji hụ na I kwesịrị ịbụ ezigbo nwa afọ ejimọnụ.
1: Nọ ka anyị gazie n'ihu na akụkọ ndị nka ka ji n'aka ka fọrọ. N'akụkọ sitere na mba ofesi akụkọ na-ekwu ugbu a na mmadụ anọ anwụọna ebe mmadụ ọtụtụ ndị ọzọ nwetara mmerụ ahụ mgbe otu onye kpọ egbe kpọpere egbe na nso nso mpaghara ndịda nke obodo Turkey ya kpọrọ Mersin n'ụbọchị Monde dịka akụkọ na-eme ka amata. Opekata mpe mmadụ abụọ bụ ndị nke egburu dịka ya bụ ogbu mmadụ kpọpere egbe na nso nso otu ogige ebe a na-eri nri ebe mmadụ abụọ ndị ọzọ ka egburu ebe ọzọ ebe ya bụ onye ogbu mmadụ ọgbabaziri n'otu ụgbọala ma were ya gbafuo ya bụ ọgbụgbọ egbe akwagharịkwala o mpaghara ugwu nke obodo Tarsus dịka maịlụ 25 n'ebe mpaghara ugwu ndịda nke obodo Mersin nke meziri ka ndị uwe ojii zọpụ njem ishi imi n'ala chọta ya bụ onye ọgbọ egbe nke gụnyekwara ha iji ụgbọelu helikọpta felie n'elu na-achọ ya. Akọwapụtara na ụlọ ọrụ nchekwa ha kwupụtara na ọgbọ egbe a bụ nwatakịrị nwaokorobịa gbara afọ 17 onye a sị na o ji egbe dị mkpụmkpụ. Ime ihe ike a na-abịa dịka ọ na-emechara otu ọnwa nke nwechakwara ọgbụgbọ egbe abụọ nke mwakpo sitere n'aka ụmụaka nọ n'afọ 10 nke kwagharịrị mba Turkey nke mbụ na mbụ mere na ndị ruru mmadụ 16 nwetara mmerụ ahụ ebe mwakpo nke abụọ tara isi mmadụ 10 ọtụtụ n'ime ha bụ ụmụ akwụkwọ nọ n'ụlọ akwụkwọ.

0: Electric Nigeria Limited. Owo Mumba.
1: Eta ahụ kari onye mmụọ ke ije olooti mere ngwa bata ugbu a ka mụ na gị nwike kparịa. Agwala m gị otu ka mechi wee na-aga n'ehihie a ọtọ dị m ọchị mana ya adịwa. Ole ebe ị n'ugbu a o ebe ka ị nọ ngwa bịa ka mụ na gị nwike kọrịa. Ị nọkwa na fachifachi ka na-eme gburugburu anyị ugbu a tụmadụ na abụ obere rodo. Akara ekwentị kwa bụkwa 0815 1326 maọbụ nwanne ya bụ 0815 1356 543. Bana ị na-eme ihe ọma mekọma na ihe mekọma ahụ anyị ma mma ị na-aghọta ka ọ ghara ịnwe ihe ọma mehie n'ụzọ. Ihe ọma bụ onye ahụ ị na-eme ya na-ebekwa ya na-ananakwa gị ya ya ị na-eke ihe ọrịa ya debe ya mepekwa ọnụ ya were ya ya eriekwa ya elu amamme na-aghọta ụdị ihe ọma ahụ amamme na-aghọta a ọ na-edoga anya kwa ị na-aghọta ị na-eme gịnị mekọma ya mekọma maka na imegara Chineke.
2: Nwanyị tọntọm.
1: Owee.
2: Ha ọ na-ehọ.
1: Gbagam.
2: Ebe na-anụ.
1: Abelam dede m, ndị otu.
2: Adam Oyoyo. Oyoyo ejekwa mmemme na ụwa afọ ụbọchịrị eji mmanụ maka ndị laa ma.
1: Ama m onye wụ.
2: Oyoyo ehụnụ ma ị ga-egba m tọọchị abi.
1: Mana na m onye wụ.
2: Oyoyo maara mgbe ọnọdụ ala m dị mma bụ olu mgbe ka a ṅụkwara m pịa wata 100 naira ezigbo anwụ ndị echa m Oyoyo. Orere mbezu ọzọ azụ mbezu adị onye nduvele agha ihe ghara mee ya dịkwa na onye nduvele ịta ya aka n'ọnụ. Ụmụeke mara mma onye ọbụla gbagidela enyi mba asị ụmụ ọwụ enyi mba.
1: Ọ gaghị adị ka enyi mba dede m. Ihe agaziere gị dede m mma ndewo ndewo. Alo. Grace is star player. Adịkwa m mma nwaanyị dị sansam ndị otu.
3: Adị mma. Anwụ na ọka adị iwo. Ọkụ ka anyị na-arịzi ugbu a.
1: Cha.
3: Ụbọchị m na-aga nke ọma. Onye ntụrụ imere mmadụ ihe ọma, ya ememe ya ememe. Onye imere mmadụ ihe ọma, ndị wekwara ha ọma ahụ na-agba okwu. Ọ dị mma. Ndị adịghị mma, adịghị mma. Echere imere mmadụ ihe ọma, wepụta obi gị mere onye ahụ ha ọma.
1: Emekwa
3: na ịma ọwụ na onye ahụ emebiri azụ gị mere mba ha ọma ha awa ọkụ. Ka m aka mmadụ zere onye ahụ ọma. Ọ n'ịhọ, ụbọchị m na-aga nke ọma, ọ bụrụ anyị gawa.
1: Ya gaziere gị, nwa anyị mara mma, Grace Star Player.

Adi ma wunyo dogu loveti Clement Azagimo. Manodi ke metocho kwa nya epe kwa yozo. Ima asina unyana kongweli ivone me. Ama mina watu yobo mkamjide tuyewa. Adi kona kuzolele kere mbana mekile genozo puluche. Makotu isri bata. Muna genwike wape yabu mmeme na mbwe hiya. Akabu kwa moyoyo ni kwa modiche. Muna gana ato. Ama mnini ibaho. Weno siyo kuike ni hinutona kuzolele kere mbo. Oga masi kwa mkamu wetera genche kata kukonke ele kere mbo. Anya naga kwa nihu ni humumanye na mbwe hiya. Nono ibaho magire nche kata kuko. Omi wu, onye siyo chen ko lanziko omi wu ku goswe la babia wakwa lao. Onye ato kotara wotu olu were seno ya geji ahoto pati yo Progressive Congress yo. Were zo kwa nno chitanya nna mpagara akwa ibo mnorthwest. Deka anagingwe ntuliaka nkafo pukabuwa ni riabuwa na saa. Akwabio bonye nkene wegonyo obola. Nkeboro ya taa. Na yabu ntuli aka mkuke, nke mpagara hunu tupati YPC. Bekwa na nke kuru no hirodo, no laku kwa kwa Methodist School, ode na Okana West, 2 Ward, na kansu weshe nudim, nke state akwa ibom. Na abwa nye gino abu onye, ahu tarani mwego nye obula amana ya kanihu, mana kwa biosu nyane na mtuli aka mkuke, yena ndio tupati ndiozo, na kwa pota yabu usuru. Ndeka ngosi pota nkidi notu na mkwado, mako tupati APC, Baburuburu District. Ụlọ ọrụ na-achịkwa ihe metụtara njem ụgbọelu n'ala anyị kpọrọ NCAA enyela ụlọ ọrụ ndị ụgbọelu niile ndị ụdị adịgasị iche iche nakwa ndị na-atụ nke na-eme na njem ụgbọelu ntụziaka o ka ha hụ na ha ga-eji nnyocha nke ahụike ọhaneze kpọrọ ihe ugbu a dịka na-ahụta ntiwapụ nke nje Ebola n'ụfọdụ mpaghara nke mba Congo nakwa Uganda. Ndi isi a rotoro aka na ọ bụ eziokwu na enwebeghị ihe ọ bụla nke bụ okwu metụtara ọrịa ahụtara na Nigeria. Mana ha na ụlọ ọrụ etiti na-ahụ maka ahụike nakwa ụlọ ọrụ na-achịkwa mgbasa nke nje NCDC na lanye tinyekwara ije ozi nke ahụike n'ọdụ ụgbọ mmiri o nakwa ụfọdụ otu ahụike mba ụwa na nọ n'ọrụ iji mata otu ọnọdụ a si were na-aga. Dịka ụlọ ọrụ NCAA mere ka mata o na ndị isi na nlekọta ahụike na mba Congo ka akọwapụtara ugbu a ekwuola o na ahụtala ụyọkọ nke ndị bu ọrịa n'etiti ndị ọrụ ahụike ha na mpaghara ebe zonu nlekọta ahụike Bunia dịkwanụ na ugwu ndịda nke mba ahụ. Otu pati Nigerian Democratic Congress ahọpụtala onye governor steeti Ebonyi n'oge gara aga bụ Omiwu Sam Egwu. Ịbụ onye isi oche nke otu kọmitii nke nnyocha ya maka nweta ohere ịzọ ọkwa onye isi ala ụlọ nzukọ omiwu ukwu nakwa nke nnọchite anya dịka a na-aga inwe ntuli aka 2027. Otu pati ahụ kọwapụtara nke a n'otu ozi nke ha sitere n'aka nnukwu odeakwụkwọ ha bụ Ikenna.

0: Enyimba, enyimba 94.3 FM. Anya apụtakwala ọzọ n'ọgbọ ndioma ndioma. Na lalo obi kai na-ekele unu na-asị unu. Unu bụ ndị eji agamba, unu siwere ya na-agbọ. Otu unu siri nye anyị nkwado, otu unu si gba anyị okirikiri makwa anyị n'ukwu, anyị na-ekele unu na-asị unu dalụ sọ. Maka na enyimba, ma ọ bụghị enyimba, ọ gaghị adị ka enyimba. Anya apaliekwala ọzọ n'ikuku. Enyimba.
1: Ongo, jesu, natural,

akabu kwa naku kwa kikadu vengado kamkano kwa dikani akawa putao na handini na tora toro na state oyo awa putela yao otu ihe na bonya milibu notu mwatakiri nerube ya fise denani afabua kwa kristiana akambio nkula kukwa ya Water Baptist Nursery and Primary School so kwa namba diria no nisia hwa tora toro no yo ase wene ndi bu nnunu Obama wene ndi bu nchoka Obama obu hanyi kwara ndi ntoro akao noge ha mere mkpa mkpa ha no yo nka ka ndi uwoji ni ekweputao makantoro toro na oyo biko nuo ihe anakpo security vote unu nyekwa ni ya ndi ezo di na loge nyere ha kama ke na apu apu asi gbapu agbapu he enwe ike gbapu agbapu enwe ihe genyere ha kama ke gbapu agbapu icho ufodi ihe nyere nu ha security vote nka ka oluwo na agbokwa Tinubu mmako yo anyi na arusi oru ike ihu na anyi ga naputa ndi aha toro toro nwenu ndidi tonu jojo nka ka onye isi ala na enye dika mmasi obi ike ademandi ya huwisa kukondi nke munu na kuwa kukodu vengado. Lika msina vengado ubuwa na zoba nyoku muna kuwa kukodu punch. Nado punch yoka muna huwisa kukule no lindia. Otule no buwa nubuwa adiko nye na unulo nzuko mi wuku. Abrulo nye nke na tufuoli kikere. Nki mweta tiketi zo kwa. Nke ino kwa diko onyo ulo nzuko mi wuku. Na state ocean nukuro tupati APC. Adiko otu onyo mi wuna yobe. Ongo se kwa mna kukwa nkijo tupati APC. Were zo kwa kwa diko onyo vila toro ya kasage gagao. Maka fopuka boni riabona saa. Otu okiwu na state yogno. Asila mbambambe bumnobi maha mchoriji gawo ulo nzuko. Agba hapula miyao. Dika mga kwa dotu onye. Otu pati APC kwa raha na uwe mwaga gazio. Kama hapu wazi mbunobi nkem. Ema kwa donye nka. Ema kwa nirano. Irano emelene ndidi na unye. Ndidi hadi njikere igawaga. Asile emelene ha memeabu makukwa mgwa mgwa mgwa mgwa o. Makana mageo inhege mende adila njikere na haga mchondo hanaja. Mana kwa uro na haa lola wanyo, emelele ha mmeme nkalumdi na mwenye. Ototo, rana mene ya. Maka ndidi na mwenye obi karala ndidi ha. Kakwa ndi mwenye hao, ni mwili ketu fududiga. Kemwa kemwa kwele obi, na ya mwa kwa li kemwa. Kaya gawaga, mana kemene ha mareji. Emele mareji yao. Maka ntorato aroma kukwa nula kukwa no yoo. Ezibo to biwe na kwa no mwajupu tarao. Dika ndi mada nono notu ni mendi nkuzi ya toro ni bupu la yisi. Mana tinubu angoni yina ya gato hapo ndi nkefu poro Aga napota ndi nkefu rafo. Maka ntuli ya kampuko tupati APC na benwe. Mwa mwoko noja na kwa ndi ozo abrola ndi nke. Sina haga mamberi nke mwa mwanyi David Mark nwetara akao. Makantu liyako tupati episio nke mpukeo. Makolo nzuko miwuku. Daniel Amuson na kwa rocha sekodara fonala. Abiodu nozo de mana belo nweta mmerio. Otu onye na ere ihe anatata na kposha wama na state Lagos yo. Kandede nyo na habu ndi otu zuzo bwara babuo. Ema kwa na ulo otupati NDC yo. Hapo takwara onye governor state ya banyo nego garaga. Egu. Kwa ono nani sinyo cha. Nko otupani ya loha maka oku onye siyala. Mmadu wabuwa mkwara nguo. Notu mbo obo mba ibebe. Nkeda patara nolo. Oka ndi alako bana San Diego.
ndị Hishba nke steeti Kebbi sị na ha nwụchiela otu nwoke zoro n'ime otu akpa n'ime otu ụlọ nke nwaanyị nwere di. A sị na n'ime akpa gara Mozgo ka ọ bụ nwaanyị nwoke nọ n'ime ya, o zoro n'ime akpa gara Mozgo a n'ụlọ nwaanyị nwere di na Birini Nkebbi. A dị ndị nchekwa ma hụrụ ya kpọwa ndị Hishba maka inweghị ike ịba n'ụlọ nwaanyị nwere di n'ala Awụsa o, tụmadị na ndị nke alakụba o. Ya bụ ndị Hishba ga ebe ahụ maka enwere n'ebe bịa gwa ha na ọ wụtụ a ka nwoke a na-eshi ekpu n'ime ụlọ nwaanyị nwere di o. Ka ndị a na-abịala sị na ọgwụ bara n'ime akpa gana Mozgo, mana ndị a shiri ebe ahụ tọpịa akpa lekwu ya n'ime ya o. Ndị ọrụ na-ahụ maka nchekwa mkpagharị ọgwụ ike NDLEA ememilala ala ubi ebe a na-akọ ọgwụ ike cannabis abụọ ma nwụchie mmadụ anọ na steeti Edo. Ndị a niile ha bụ ndị ntọrọ mmadụ n'ugbu a na-ezu ike o n'ọgba ndị uwe ojii na steeti Enugu. Mmadụ anọ bụ ụmụ Naịjirịa ka eji eji o maka igwucha ndụ ma akara nwụdide o nakwa ịbụ ndị ha na-abụghị n'ikuku na mba India. A sịkwa na ụlọ ọrụ nchịpụta mmanụ Dangote agbatụlatụla ọnụ ego nke mmanụ patrol eji akwa ụgbọelu o ka ọ wụrụzie 1,000 naira na 650 naira maka 1 lita. Otu onye chọrọ ịzọ ọkwa o ebewela ebewe ugbu a na arụrụ ala nọ na ntuliaka mkpuko otu pati APC na mpaghara Bochi South. Amechi sị na ya dị obi ike na obi hakwa ya ka kpum na obi hakwa ya ka ihe na ya ga-emeriri Atiku wee gbagapụ ya karata ya tiketi iji ahụ otu pati ADC were zọọ ọkwa onye isi ala. O nwere ihe mere m jiri benye aka o na nchụpụ a chụpụrụ Obasa o. Ọkwa nchụpụ Obasa enwere ihe mere m jiri benye aka na ya o. Ọ ya ka eji egburu m o. Nke a ka Eliot na-ekwu dịka agbaji abịa mmila na-ebo ya ebubo. Davido agalagala tụọ ụlọ akwụkwọ ebe ọ gara akwụkwọ na mbụ na-aṅụ iyo na ngalaba egwu nke ya bụ ụlọ akwụkwọ mahadum na ya ga-akwado ha. Adịma ndị ahụ bụ isi akụkọ ndị nke m hụrụ na akwụkwọ akụkọ dụ Punch. Dịka m si na dụ Punch ugbu a na-azọbanyezi ụkwụ m na akwụkwọ akụkọ dụ Daily Post. Na Daily Post ka m na-ahụ isi akụkọ ole na ole ndị a. Azụghị m onweghị mgbe ọbụla m jiri zụrụ akwụkwọ ịbụ onye iso na ịzụ ọkwa onye isi ala ka m nwike wụrụ osote onye isi ala mba onweghị ihe m jiri zụ akwụkwọ a. Chineke kwela maka 2027 adịghị m ọnwụ maka iso ịbụ osote onye isi ala ka m jiri zụ akwụkwọ ịbụ onye isi ala nke otu pati ADC emeghị eme maka ikpe ahụ a na-ekpe ya na ọ nọrọ kọpịtị n'ekwentị onye ọzọ. Otu onye ọkaiwu nke ụlọ ọrụ nchekwa DSS na-ebu ezinụlọ Erufai ebubo na ha na-awakpo, ha ji ụlọ ọrụ mgbasa ozi na-awakpo ndị na-ekpe ikpe. Ndị uwe ojii anapụtala ụmụafọ mba Mali a tụrụ mgbere ha tụlata ha na steeti Nasarawa. Makakwa ya wu ịnọ n'ekwentị onye ọzọ onye ahụ amaghị o gị na-ege ihe niile ma na-ahụ ihe niile ọ na-ede ede nakwa ihe na ha na-akparịta ụka bụkwa n'ikpe a na-ekpe Erufai. Onye isi oche ICPC nakwa NSA ụnụ onye isi onye ndụmọdụ ukwu nchekwa ekwuola na e nwere mkparịta ụka nke a matara ugbu a na Erufai nụrụ ya bụ mkparịta ụka. Ọ ma agbagakwa n'ihe ndị ama ugbu a dịka nchekwa na ogo obodo.
Otu party NDC ehiwela otu panel committee mmadụ 17 mejupụtara ga-enyocha ndị niile nwere ebumnobi nzọ ọkwa n'ime otu party ahụ. Enweghị ihe ọbụla dịka ntuli aka mkpuke emere n'obodo Bekwara Ọbanliku. Mpaghara obodo Bekwara Ọbanliku enweghị ihe ọbụla dịka ntuli aka mkpuke emere ebe ahụ. Nke a ka onye chọrọ iji ahụ otu pati APC zọọkwa ịnọ n'ụlọ nzukọ nọchite anya na-eti mkpu ugbu a. Ntuli aka mkpuke otu pati APC na Zamfara. Mmadụ asaa ndị nnọchite anya n'ụlọ nzukọ enwetakwala tiketi ịlaghachikwa ọzọ. Mmaka ịnọ n'ụlọ nzukọ omeiwu ukwu n'afọ 2027, ndị chọkwara iji ahụ otu pati APC zọọ ya bụ ọkwa mmadụ atọ enwetakwala mmeri dịka ejikọtara aka ọnụ were otu obi sị ha ga-aga na Jigawa. APC aṅụọla iyi na ha ga-enwetaghachi mpaghara Jigawa South West bụkwa n'oche nke ndị otu pati PDP ji n'ụlọ nzukọ omeiwu ukwu.

ọtụtụ n'ibu si na-azụ mkpụrụ obi ndị mmadụ. Ụdịrị ọzụzụ nke tinubu ji na-azụrụ obi ndị mmadụ onwekwaghị atụ. Nke a ka ị na-ebe ha efiọngụ na-ebo ebubo. Ọwụkwa nkụrịta nke ndị na-eyi ọha egwu, mmarịta aka nke ndị na-eyi ọha egwu, ọ bụkwa ya kpatara ntọrọ atọrọ ụmụ akwụkwọ na steeti Borno. Nke a ka onye isi oche otu a kpọrọ bosi ya na-ekwepụta. Ndị niile atọrọ na ntọrọ ahụ emere n'Oyo amatala aha ha ma bipụta ugbu a. Ịkụpụta na akwụkwọ akụkọ The Daily Post, ị ga-ahụcha aha ha. Nke na-awụ akpata oyibo na nwatakịrị dị afọ abụọ so na ndị atọrọ atọrọ. Ọchịchị kansụl Kanu agbachiela otu ụlọ akwụkwọ nke mmadụ nwe maka ebubo a na-ebo na a na-emetọgharị ụmụ akwụkwọ n'ụzọ mmekọahụ na ya bụ ụlọ akwụkwọ. Ndị agha echebirile ụgbọ ndị nke akwụkwọ n'ụyọkọ ihe a na-ebugara ndị na-eyi ọha egwu na Sokoto ma nwụchie mmadụ 11 ebe ahụ. Ndị uwe ojii nwụchiri ndị mmadụ abụọ na-enye na ha bụ ndị omekome ma nata ha ụgbọala nke ha zuru nna Bochio. Akụkọ na-akọwapụta na ndị nchekwa Hizba na Kebio anwụtala otu nwoke zoro n'ime akpa n'ụlọ nke otu nwaanyị nọ na Dio na Kebio. Otu nnụnụ ọgba ama nke ndị ọlụ ọgbalaga ka ndị uwe ojii na-anwụchiela o na sị na enwere ihe jikọrọ ya na mwakpo ndị emere n'ime obodo dị na Kasina. A nwụchikwara otu onye maka ịgbu onye ịsị na ya bụ onye a mana ọwashị nakwa igwucha ndụmo na Taraba. Ndị uwe ojii mere nke ahụ. Ndị ọrụ nchekwa napụtakwala otu nwaanyị atọrọ atọrọ nakwa mmadụ ise ndị nke bụ ndị anyị na ha wụ ndị omekome a nwụchiri anwụchi ugbu a. Maka nwakpo awakporo n'Oyo, igbo ho imechiri ọnụ. Ọwụnụ ihe nwa asị onye isi ala gwara gị o, ọwụnụ mgbaghara ya ọwụ, ọwụ emezi ijiri mechie ọnụ ugbu a ka gwakwa gị o. Mmechi ọnụ ị na-emechizi na ihe na-eme n'ugbu a maka na enwela otu asị si na onye isi ala sịrị gị na agbagharala gị. Nke ahụ awụkwa mmadụ iwu dike o. Nke ahụ awụghịkwa mmadụ iwu dike ka m gwa ha ekwa gị ọnụ. Nke a ka otu onye na-eme ihe nkiri na TikTok akpọrọ C King na-agwa Sunday Gboho. Ajụrụ m ajụ na agaghị abịakwa kpọwa m nwaanyị na na-ekwesị ntụkwasị obi n'ebe di ya nọ. Ọkwọwụ ihe merenụ onye ọbụla ji na-akpọ m aha ọjọọ. Nke a ka nwunye Idoho Frank ka na-ebokwa ebubo n'ihi Idoho mere ya o. Ọ bụghị naanị nke mahụ ya ọnụ ya na-anwụ n'ime mmetụta na ọ kụkwara ya akụ na ahụ. Atụmatụ unu, atụmatụ gị ọ gaghị erere gị o. Akwa n'ụzọkwa nke gọvanọ na steeti Osun, ihe ahụ ị na-akpa nkata ya, ihe ahụ ị shiwere, ọ gadịghị agbụọ maka ọkụ adịghị ya o. Nke a ka Davido na-akpọpụta gboyo ego ya tọla o. Ọ sị ihe ahụ ị na-akpa nkata ya, ị gaghị dị ahụ ishi ya. Adịmandị ahụ bụ isi akụkọ ndị nke m hụrụ n'akwụkwọ akụkọ The Daily Post. Dịka m si na The Daily Post ugbu a na-azọbanye tụkwụ m ugbu a n'akwụkwọ akụkọ The Tribune. Na Tribune ka m na-ahụkwa isi akụkọ ole na ole ndị a. Maka ntuliaka nke 2027, Peter Obi enwetala mmeri iji aha otu pati NDC were zọọkwa onye isi ala. Maka ụmụ akwụkwọ ndị ahụ atọrọ n'Oyo, ụmụ akwụkwọ na ndị nkuzi ndị ọzọ emeela njegharị iwe. Iwe juru ha n'obi ha na-ebe akwa maka ndị nke gburu egbu nakwa ndị nke atọrọ atọrọ. Maka ya bụ ụmụ akwụkwọ na ndị nkuzi atọrọ n'Oyo, anyị ga-arụ ọrụ iji napụta ha. Nke a ka bụ nkwa onye isi ala Tinubu na-ekwe. Gọvanọ steeti Imo Hope Uzodimma emeriela Orocha Sokorocha ị maka iji ahụ otu pati APC zọọkwa onye omeiwu na mpaghara Imo West. Maka ịzọ ọkwa gọvanọ steeti Osun, atụmatụ gị ọ gaghị erere gị o. Ihe ahụ ị na-atụ ọ gaghị dị erere gị. Nke ga Davido na-agwa Gboyega Oyetola.
Cheta kwa naka bukwa na kukwa kukondo tribuna. Kamka neleba anyamuo. Putina dilanji kereo na yaga agao yaga aga China. Dika Trump na lawala. Acho gizi te Trump na China. Otuwa Trump na lawala yaba sisi na yaga dilanji kerubwa yaga kwa nagalete China. Afrika wanziriki banye Togo. Nimi hede ka baliria tubua. Hagari eja kukwa visa banye Togo. Eche banye Togo buo gerurugi. Andiri gubua ni hene umu Afrika nine. Mwaniki banye Togo ne uge ya kukwa mke mbanye visa. Nima baliria toko aga kurono. Ase kwa na mmadu ato ngura nguo. Edeko andi nchorobia mmadu abuo. Mwaka na nafirino ma. Poperebwe. Notu looka ndi alakoba. Nona San Diego. Ozo adema biodu noko wandume. Belo. Na kwa ndi ozo. He mwetila kukuwa nkiija ho tupati APC. Werezo kuwa mi wukuo. Nisio boda aboja. Ane jindi anari ya ririo. Ndi ane wogo toha hao. Ndi ane wogo ebo bibi mwege babula. Na kwa gari no porama. Ane jihe bugari ogu ike. Nisio boda aboja. Awo ha wobweje bugari ogu ike o. Age megi heme na Jonathan mwaburu. Age megi ka Jonathan. Ega dika Jonathan. Otu ahesiri ne meso Jonathan ihe. Kage megi o mwaburu. Nkaka primate ayo dele na adokwa tinubu wakana nte. Maka fopuka bo ni ria bo na saa.

0: Oyo adimo onye gburu openu mu but ime ebe no we pain mu osoyo umwazi nda kirikiri umwazi nda nke is no kwa nke de afọ abụọ ano n'iru ye ano n'iru umwazi a bupu mmadụ isi kedu ki ichere umwazi a ga-esi n'efi ele obuna godu na-ereri isi ha kedu trauma umwazi a ga na-efi ele na ano n'iru ha be mmadụ isi oyo ụmụ ebezi ya isi ka gọvanọ ha na president anyị pụtazi sizia ek we will look into it oyibo a na-asụrụ anyị we will look into it we will use all our abakaranes ka abakaranes and secure the children oyibo a na-asụrụ anyị n'iru akwụkwọ oyo buru anyị gara
1: adịmma ya gazie ndewo Hello?
2: Hello?
1: Owe?
2: Nde wo voice of Kwaland.
1: Voice of Kwaland yin yoma.
2: Nde go chede.
1: Ade kwa mama dede. Gin wa kwa ne.
2: Ade mama nne. Yo bo se uten wo onye nkuzi ahe bu prishi na ono de ahu. Nde ka koni chegwa mu akwo ya. Kana ma ade ona e kuti nibu. Nde so ya chi. Kana me ni he. Ndị a na-egbu ụmụ Naịjirịa n'onweghị ihe ha sị ha n'onwugwu ha ji ha ka ma ihe a ga-emenụ ha ka ihe akwụsịkwa na ọ dịkwa na ọjọọ na onye gara nkụzi si n'ụlọ ya gawa si ụmụ ya na-adị ele ya gburu otu a ọ jụrụ na njọ ndewo
1: ya gazie ndewo dede

0: otu nke jikọrọ ndị lara ezumike na mpaghara zone Southeast o ekeleela aka n'akwa ụbọchị nke steeti Anambra ọka nkuzi Chukwuma Soludo maka ịkwụchapụ ha ihe niile bụkwa n'ego nke a na-akwụ ndị mmadụ ma ha laa ezumike rurula afọ anọ nke ji ndị lara ezumike na ya bụ steeti. Onye isi oche nke otu ahụ na mpaghara Southeast bụ Anthony Ugozo bụ ya kwuru na ego a bụ nke e kwuru na o sitere na afọ 2017 ruo afọ 2020 bụ nke achịkọta ya ruru ijeri naira 22 bụkwanụ nke esikwara n'ọchịchị ndị nke gara aga na Anambra were mabunata dịka ihe nketa. Ugozo bụkwa onye kwupụtara nke a n'ọgbakọ otu ahụ nke mere na zone Hiriodo Nọka. Onye rụburu ọrụ dịka onye minista njem n'obodo anyị Rotimi Amaechi ekwupụtala na ya ejighị maka ịbụ osote onye isi ala were zụta akwụkwọ fọọmụ nke otu pati APC maka ịzọ ọkwa onye isi ala. Amaechi kwupụtara nke a n'otu ajụjụ ọnụ telivishọn nke Nyimba FM lebara anya ya bụ gọvanọ steeti Rivers n'oge gara aga na-ekwu okwu banyere otu esi asọrịta mpi ugbu a maka inweta etiketi ọkwa onye isi ala n'okpuru otu pati ADC. Otu jikọrọ ndị ahịa n'ala anyị achụpụla ndị ọrụ ha mmadụ 11 ma kwụsịkwa mmadụ 14 ndị ọzọ ọrụ maka ebubo a na-ebo ha na ha bụ ndị nnupụ isi na mkpebi ụfọdụ nke emere na ọgbakọ otu kansụl ukwu ha. Mkpebi a bụ nke ewere na mpechi nke ọgbakọ otu kansụl ha nke ọdụrụkọ Hiriodo na steeti Lagos. N'imesikwa mkpebi ahụ ike n'oge ha nọ na-atụpanyere ndị akụkọ azụ, onye isi oche ukwu otu TUC bụ Comrade Festus Osifo bụ ya kwuru na atụmatụ ndị nke ewere nzọụkwụ ya maka ịdọ aka na ntị sochiri otu ndekọ nke otu kọmitii ehiwere n'abalị 27 maka inyocha ụfọdụ ebubo nke akparamagwa na-adịghị mma ahụtara n'ime ya bụ otu. Ọ bụ na ya bụ nchịkọta akụkọ nke elekere abụọ dịka ọ bụkwa amarachi akpa chịkọtara ha ma hazie ha. Mana ekele gị maka na mam niile ebe ahụ na-ege ntị matakwa na anyị ka na-aga n'ihu na nnọkọ anyị na-enye mba na 94.3 FM na Laba na-asị gị amakwa m na-eka na ebe ahụ na-ege eso anyị na-aga n'ihu. Ndewo.
1: Enyimba 94.3 FM anyị apụtakwala ọzọ n'ọgbọ ndị ọma na lala obi ka anyị na-ekele unu na-asị unu unu bụ ndị eji aga mba unu siwere ya na-agbọ otu unu siri nye anyị nkwado otu unu si gba anyị okirikiri makwa anyị n'ukwu anyị na-ekele unu na-asị unu dalụ sọ maka na enyimba ma ọ bụghị enyimba ọ gaghị adị ka enyimba anyị apaliekwala ọzọ n'ikuku enyimba.
2: Oh, I'm going to get to the natural world for this time. Oh, I'm going to get to the natural world for this time.

onye ọbụla ntị. Ụnụ atụnyere onye ahụ vootu, ụnụ atụnyere ya vootu, ya ga-ewi. Ha ji mma jide ji onye a wanyere ya rie. Onye a na-asụrụ aha ya na TV na redio na ọya wiin. Ndị mmadụ bachaa mba, onye ma aba abịa n'ụda na n'oche. You cannot do anything. Mana elechara m okwu onye isi ala ya kwuru, uwe si na ọ dị ka dis man ọ chọrọ idozi obodo anyị. Good luck Nigeria. Uwe si na aga m enye dis man aka site n'iji agbata kaadị nke m ka m wee soro rọpụta onye m chọrọ ka ọ chịa m. Enwe m ebe m ga-agbata kaadị. Ha si Chika na m ga-edenye godo aha na kaadị agwụla. Emechaa ka nchi ya taa azụ, isi na ọbụ ụmụ n'ụlọ ọzọkwa. Hụ na eburu kwebata 18, kedizi ebe kaadị dị. Gịnị mesịrị kaadị ebiri? Ajụ onye biri kaadị. Asị na ya obiri kaadị ga-ezu ihe niile kwesịrị ịtụ vootu na Naịjirịa ma ụma. Kedu ndị bukọrọ kaadị? Ndị akwa nne bukọrọ kaadị ha ga-eji were ịga elekshọn. Asị mmodenye ahụ.

eche na oga adi mma echi ya na akawanye njo ya mere nyen choro igwa ndi mmadu ugwu abo na akwusi na ndi mmadu ego we na atunye ha vote maka obo na echi ha vote na anaghi ha akazu ha ga alura ya olu ha ga anaghi akazu obukwa na ha eme ihe ifu ai wonu aji agwa okwu mana obo na inara ha ego we tinye ha vote ha banye na ochichi ha na achi ya akazu akazu nwe onye ga enwe the boldness iji agwa ha okwu iji afia ti ai ihe anyi na ame abu ihe anyi na ekpata aye ye na akazu onye obu na buji okpukpu n'onu nwe onye ga ekwu nzi okwu maka na asi na akazu na eme onye mara ihe ka okwu oyisi ya mere onye na akazu wee

Obito ka mji bwana na batage n'oge nnukwu anyị nke ndị nyum n'oge igbezu ene nyimba na 4.3 FM na laba na segio ima na oge a bụkwa n'oge anyị ji elebatụ anya n'ụfọdụ ihe ndị na-emekarị n'etiti di na nwunye, ụfọdụ ihe ndị nke na-emekwa n'etiti nwoke na nwanyị, bụkwa na nke m ga-achọ ka mụ na gị nwee ike tụletụ ya n'oge dịka nke a. Mana asị gị ga akwụdebe nso ka anyị nwee ike lebatụ anya na ụfọdụ ihe ugbu a. Nnọọ na ya bụ nnọkọ na nkịta anyị chọrọ ilebatụ anya n'ihe nke n'ọrụ ugbu a na-adị ka ọghọlụ okwu akpụ n'ọnụ, bụkwa n'ihe mere n'etiti ndị kpọrọ onwe ha di na nwunye. Ị na-aghọta? Ebe ahụ ka m chọrọ ka anyị lebatụ anya. Olee otu o si bụrụ na nwoke o kwesịrị ekwesị na nwoke ga-anọrọ otu a? Ya si o na ihe kacha mma ya ga-eme nwunye ya, ntaramahụhụ ya ga-enye nwunye ya maka agwa ọjọọ ọ kpara, mkpasa ya, maọbụ otu ihe ọbụla ọwụ ihe o chere na ọwụ ihe nwaanyị a mere ya, na-enye ya ntaramahụhụ maka agwa ọjọọ ahụ wụ na ya na ya ga-akwụsịzi na-atụpụrụ ibe ha ọnụ n'ụlọ. Ha ka bi n'ụlọ, mana ha dịzị ka ndị ọbịa. Maka ma ekele, ya bụ ikwu ekele ụtụtụ, nkwurịta okwu n'ụlọ ahụ abụrụzila ihe akụkọ ochie n'etiti ya na nwunye ya. Nke ahụ bụ n'ebe nwoke nọ. Ị na-agwọta? Nwoke ahụ ekpebie, ya makwa ya mma n'ahụ, o nweghị ihe ọbụla dịka emere m ya na iwe na-ewe m, iwe m ahụ ezeela ka anyị kọda ihe wụ nsogbu anyị nwee ike dịghachi na mma. Ọ ghọziela otu ya bụ di na nwunye siziri biri n'ụlọ, na o nwezikwa onye na-eme gịnị o na-atụpụziri ibe ya ọnụ, o nwezikwa onye na-eme gịnị o na-agwa ibe ya okwu, o nwezikwa ihe ọbụla dịka nkwurịta okwu, o nwezikwa ihe ọbụla ọzọ nke dịka mmekọrịta n'etiti di na nwunye a. Amamị na-agwọta ihe m na-akọwa? O nwezikwa ihe dị otu ahụ nke dịnụ n'etiti di na nwunye a. N'akụkụ nke nwaanyị, ya makwa nwaanyị mma n'ahụ na ya ga-abụ onye nke ga-achọzi, ebe ọ bụ na otu a ka o siri dịrị, aga m achọzi onye m ga na-enye m nlekọta, ma nke mmetụta o, ma nke anụ arụ m ga na-ekwuru okwu. N'otu ahụzi di m sizi na anyị enweghị ihe ọbụla bụ nkwurịta okwu mmekọrịta n'ezinụlọ anyị, ya dịrịzi otu ahụ, enwere m ebe ọzọ m ga-eso were na-enweta ihe nke m chọrọ? Amamị na-agwọta ihe m na-akọwa ugbu a? Kedu ka isiri lee ya anya? Nwoke nọrọ ugbu a, ya sị na ihe ya ga-eburu nwunye ya wụ iro, aga m atụpụrụ gị ọnụ, dede good morning sawo m ka ị na-ekwere, dede bịa rie nri, o nwere ike ya chọọ ya bịa rie mana ọ ga-atụpụrụ gị ọnụ. Amamị na-agwọta ihe m na-akọwa? Nwaanyị n'aka nke ya kwa na-asị ya dị mma. Maka na otu ya na-atụpụrụ m ọnụ, enwe na ihe ọbụla ọzọ wụ ihe mụ na gị ga-emeli, ọbụladị ịgba egwu ime ụlọ a na-agbagba, ọgana ọ nụ mgbe mụ na gị yere n'ọnụ anya gbawa na anya ekwuwo okwu banyere ịgba egwu ime ụlọ. Ị na-aghọta? Ya nwezi onye ọzọzi ahụ doro gị, onweghị ihe ọbụla mere gị n'ahụ, ị nweghị mmakwara

0: Mugisi, kedu otu o seburo na mmadu abuwa bia kotaronu bia di otua. Maka na owuru na ndi a di otua. Ole di hiyo ga wu ya wu inhimiri ndi a jirisewa na aga ma anyi ga wu dine unye. Ana magwegeo maka na ahulamu ebe wanyi no na a etu ono. Na ne kuo na di ya pa suo yiwe. Ya wu ya na wu ya munu umu ndi a ya. Ya ni ya buo na asu. Ama mena wata. Na di ya pa suo yiwe na ya wu ya na wu ya. E mama ako wako utasi ya wanyi. E mwakwa yasi mnayama. Yo, na wapa suo yiwe. Masa e mwakwa na hii yasi e. Na mami yako ne kuhi ya wana. Owu ni hiyode didi ya. Notu di ya sidere. Nebe hiyo metotarwa umu wanyi eno na wo ya wana. Mene ya jiri ni kuhu tu wahu. Maka na notu di ya siya pagwa nebe ya no. Eh? Nengwegi hiyo bula deke hiyo ya gemubwa. Yele wanya na azo. Mwosewa ihende mmadu geku mwole abwe ya na atigo sepata kana dia no nage ngudire chichahu mana juo na woke na age unwege bunwoke nizino maka ihe abu nino kanyi nkandenyo iwele iki katobi ochua ya urona gina unye gini kuro masi uniruo no kenkeno na dege yegeibu unono we ahude kwa gemu ochua hilata halane molo Bob lojiri masiga uwezo ima igole umwanya mwuku ikese gena ya kebe nono che mba nono maka gini yana naze anuna nanege nono ya bu ingu uzegu ngaru mwigi unyobla na garu mwye ne mulo ihe jikoronu uwe mula honu nabata nabali dina lelega kwa nyongu niko nane hizi kwa nutu wakwa ndina ama mene wata manu mwiki hiyobula hongi ya deka na nsobude mba mwiki nsobu nka bububu njene nsobunu bububu njene nsobunu wuna inaga atopuru unye gono unye gana kwa nana atopuru gono ama mene wata nsobu unye giku kwa nana obubu njene ya wuna opuziri mweko zo uzeba hakonga gaya atopuru ya piwa ya kochara ya ilu korea unye nkaha kwa kwa nana ya kwa kwa ya kwa ukona zo ma nye kwa yomu kwa ya ndio gago ya lota kwa nemulo nsobu unye mela gini ebu ulaya kadu kisiri chisi honta agwa diyo chwangu akare kwete mbuwe fasato ifu wasato utu isi ya buo ato wasato isi mabungwane ya buwe fasato utu ato asa isi ya buo isi ano isi ato rekwa nkipa zuzi batura muzigi na wasabu alew
1: uye oye omwane
0: uwei
1: omwane
0: dalo so
1: udo derege
0: magio
1: magio zofa chad noti dama na izi oku
0: no dede
1: Oyoyo, isu oku iwe putare kwa gezi oku, omwole tuini sige ni jie ye, iji joya, iji kweni ye, giji tiye. No, mena li basara na, onye se ni hena ato ota, bukuo hena ato kaya, ni hene ilukwa ni ilukuo hene iluka ya. Isu oku amalama, mashike, nke wezi oku wana, otutu ezi no ulo, ni hena iwe putare ni isu oku ana, jina unye ana hatu kuhibe honu. Ọtụtụ ezinụlọ wụ ihe na-agabiga ihe ndị a niile. Anyị na mgbe ụfọdụ nsogbu nwere ike iji obere bata. Nke nwoke jiri nwoke, nwoke a na-ele anya na nna eleghị anya nwaanyị agbakasị ala ọnụ, nwaanyị ekwuola ihe a na-anaghị ekwu ekwu. Ma onye nwoke na-anọghị ohu, ka nne wezie nwaanyị a mara ma ọ ga-echukwa ọnụ anụ uwe ji wee kwuo ihe ndị a niile, were ya bịa sị m mgbe nna m ukwu gbaghara na okwu ọjọọ niile m gwara gị. Gịn, ị na-ele nwaanyị a gị hụ na nna ọ nweghị ike ime ya. Maka ụmụ nwaanyị na-apụta ugbu a na abụọ awụsị ihe ọbụla otu ọbụla ọ sọrọ nkwa ya dị otu ọbụla ihe zara anya dị ya ka e lewe ya otu ahụ ọ nwe ụfọdụ ndị ụmụ nwaanyị nọ na ya na-ekpekpewa ọnụ si dị ha gbaghara m na ihe a mere gị maọkwado nwoke isi nwunye ya gbaghara m na ihe a mere gị ewee bido esemokwu ahụ ewe na-elu ngazi nke na nna nwoke nwere ike ịbata n'ụlọ ya na nwunye ama nna atụpọ ihe ndị a na-eme n'ọtụtụ ezinụlọ ka anyị nọ n'ime ya taa mana ihe ndị niile amamihe mmadụ kwesịrị iji wee gabiga ọtụtụ ihe ndị a niile mana amamihe ahụ ka nahara mmadụ ọ hụzira na ihe ndị a niile dịka a na-ekwu ya gụnwa awụ nwaanyị kama nsogbu gị na ji gị ga-ebute gị nke na ịtụpụrụ ụkwụ n'ama gakwu nwoke ọzọ maka na ọ na-ebute ọtụtụ mgbochi dị iche iche ọtụtụ arụ dị iche iche na-eso nwoke nwaanyị tụpụ akpa ama n'iro wee bata onye nso ya bata na aka m oge ebutere gị otu ahụ onye ụlọ nwaanyị ọka mma na nwaanyị jisiri nnu ike na ọ wụrụ ịma na niile ele dị gị onye ọcha ya niile ọcha ya na n'okweghị ihe ọka mma kama ị ga-atụpa okwu n'iro gakwu nwoke ọzọ gị na-abịa nwee mmekọ ọka mma na-etụtụkọrọ ihe gị si n'ụlọ ahụ nyegodi ohere ngwa obulo jiri obi ji wee dajụọ nwoke dajụọ nwanyị unu emezikwa ihe ụnụ ya na ekwokwu ya ihe a ga-eme ihe awu ihe mụnwa chere den gụ nwa akwụkwanye nwoke nwekwanye ọrụ dịka nwoke bi n'ezinụlọ mgbe ọbụla ọnọdụ batara otu a ya wụrụ ihe niile gị ga-eche oja mgbe abịa meere gị emeere ma ugbe eji wee jekpọta ezinụlọ nke a ma ezinụlọ nke a ka aja nọrọ n'ọdụ wee sị na a na-eme ụjọ ma ọ bịa nụkwu onye na-efere ụlọ o nwere ụfọdụ nwoke ndị na-anọ na-agụ iwu ndị dị otu a na-asị ta akụsiri iwu dị otu a mgbe ọbụla nsogbu batara ezinụlọ ha yi ese ụlọ ọrụ afọ ela fraide ọtụ des ka nwoke na nwaanyị gakọtakwa ọnụ dezie ihe dịghịrị ha n'ihi na ọ dịrị gawa nsogbu adịrị na-aga
0: ya gaziere gị mazi Josephat Chadinotoro nneziokwu nkọwa gị o aghọtara m ya nke ọma nke ọma. Alo.
1: Ani ha.
0: Way, they're lucky.
1: Oyoyo. Ha ndan tom bwa mara gbo.
0: Ya gazira gi dedem.
1: Abu lucky star ko way. Oyoyo. Mala mba odru ke eto pora mo na to pora ngo. Bedu la ogmo nya ho na ngo odru la. Moko ga ha zuru ofe ya nwaanyị aga na kpara ngwa ụlọ ya eshie ka ihe dowe ke nwoke eshie ka ihe dowe ahụla m uzu ka m da-egbo igbu ọ bụghị fim ka bụ ihe mmiri ma dị ji anya daa ya da-emeji ezi onye ka na chaa ụlọ onye ka na pọzọ eshi ya ga-echere nsichaa nchikwasa ka ihe ebikwa ụlọ otu ime ụlọ am de gba gbo mere kari afi shi mo ba fa sa do ti mo lo do te shi ma po ke mo ko ya dia de mpo ra nya po spa po ma se ma la mbo ba era ke nwa anyi shi dowa o gbo ro nye shi wa nu na na bu no cha ni hi zen nu na na lo ga no ni hi zen ni hi na o de po ko nyi ma he obi na eche n'ihi na mgbake nwoke maọbụ ke nwaanyị tiri ibe ihe irie ya emaghị mgbe o ji tiye ịma bụ agụụ ji gị lọdịla ịparala ke nwoke onye lọdịla ịparalala ya bụ nna na-abụ na ọdịna ihe ihe ize ndụ na ọka dị mma mgbe o juru ke nwoke siri dọwa ke nwaanyị siri dọwa otu onye n'ime ụlọ ahapụcha ụlọ ma pụọ maka ndụ ọ bụ ihe mgbere ezinụlọ oyoyo ọ bụrụ na isiokwu ijibido okwu a sị biri ga-akpata ihe ndị menụ nwoke na nwaanyị nọ n'ime ụlọ
0: ihe m sịrị kedu ka esi hụta ya bụ agwa nwaanyị nwoke nọ
1: ọ bụrụkwa n'ihe ize ndụ a ọ banyekwala n'ihe ize ndụ a n'ihi ụgwụ na ọ dị mgbe oloji eme inwere ike adụtụ ihe eji mee gbo gara nwaanyị igbo filefiat ekworo okwu gị hapụ ya pete ihe na anya ajụla nwa ahụ minit atọ kpanụ echekwa ha kpata echefukwa ka awụpụkwa ka ekwurukwa ha ọdọ kparịkpara ha ọdọ gawa ya bụla ka ha afafe ole obi o pete ke na agbo na adaghị m ịtụfụrụ kedu ya ịtụfụrụ m n'otu ime ụlọ anyị ga-agbaji otu ọnwa ọnwa na abụ ọnwa atọ ọ banyela n'ihe ize ndụ
0: ihe
1: jụrụ ọgwụ m ga-ahụta ya n'ihi na ọ banyela n'ihe ize ndụ ọ bụ aha ọzịza m niile
0: a dị mma
1: ụwa mara gị
0: mma ya gaziere gị ndị ụwa ade made de loki m se o na otu ya si ahụta agwọ awụ na egwu dịkwa maka na agwọ nọ n'akịrịka n'ebe metụtara ndụ nke mmadụ abụọ a ebe ọ bụ na unu nọ n'ime ụlọ unu adịghịzi atụpụrụ ibe unu ọnụ na anaghị ekwurịta okwu nke bụ na nwokwu onye ma ihe onye nke a na-eme ehe maka na ọ wụ n'ihi na ị naghị atụpụrụ nwunye gị ọnụ ya mere o jiri pụwazie chọwazi onye ya na ya ga na-ekwurịta okwu ruo na nkwurịta okwu ha ekwuokwa nke ọzọ ama mma ị na-aghọta alo dede m ama m ihe na-eme na mpaghara gị gịnị na-emekwa n'ụzọ a ọ dịla mma dede ya gaziere gị dike
2: achọrọ m ịgawa ebe ndị na-ekwuru n'ihi na ihe ị na-eche mbụla dịka lọkị nke nsukwu kwesịrị si mgbe ọ bịa n'iru onye ọbụla ga-akpọrọ ike ga-ebe isi ụlọ otu ụlọ
0: Gaziera game, a dead dem dickin, sena music was red dem pa. Awi him jina, juno lo to one woke gay secobi in our water. Gain no to but you to abale. Abale abu abale atoni mi mulo. Adama Jew, kedo de de olo mtuala nke alum dina wunya. Emma move for do eh, and when I hear now, guessing a young one already on eso. Ongwe nore doni yeso. Makana ntuala nke mmalite alumdina mwenye na adio kempa. Kee kwa ntio? Ntuala nke mmalite alumdina mwenye na adio kempa. Oyo mwenye nmbaho ana amalite amalite. Ikuwe siribu onyege mwenye nlezianya. Kee marotu nusina amalite. Eji oga na agogo na amalite alumdina mwenye. Eji makiha na huanya na kufodu nzochi nke watu tuinhe ure na amalite alumdina mwenye. Maka na uru ni ibu nobi na alumdi na mwenye abo. Kamu na mwenye adindu, uruo mbwa inga akanka. Eh, mwa sotu hindi nke iga agunye. Mbu ini eme mkwa deba. Hello? Uyoye. Owe.
3: Biche.
0: Eh. Ya gazie.
3: Uyoye, mwa kastere na
0: jika. Ame. Uyoye, Saprumo, iso yo, di na mwenye kwa sere ka ha dozie hiyo obula ne sere ha. ha kwesịrị ime ka ndị nọ n'ama banye bata esa promo ọhụrụ nyimba FM n'anya ya gazira gị ndị wọ mayo brasio bo mayo arrera biko o mayo brasio mayo of arrera let's go ahụrụ m ozi gị oiso yoyo tom tom udo nke chineke dịkwara gị n'eziokwu isi na ọ dịghị mma ụka di na nwunye nọrọ n'ogologo esemokwu n'ọnọdụ a nwere ike ime ka ụmụaka ha bụrụ elu eru aka ala eru gị aka biko no ụtọ di na nwunye bụ eleta ghara nakwa ndidi maka na onweghị onye mazuru ihe niile otu ahụ ka ọ dị ịbụrụ nwoke nọ n'ezinụlọ nwee mmụọ nke ịdị umeala n'obi bụrụ nwaanyị nọ n'ezinụlọ nwee mmụọ nke ịdị umeala n'obi bụrụkwanụ nwoke nke chọrọ n'ihu n'ezinụlọ m a alụmdi na nwunye m a aga m eme ya ka ọ rụọ ọrụ nwaanyị enwekwa ụdịrị ebumnobi ahụ ọ wụghị na unu bụ ndị ọnyà ụgbọ abụọ nọ n'otu ụgbọ mmiri ama mmiri na agwasa e nwere ndị otu ahụ ka ọ dị n'ezinụlọ ha nwaanyị na agwa ya di ya ama ị ga-agwa gị ihe ị na-eme n'ụlọ maka ịmaghị ihe nwoke na-agwakwa nwunye ya gị nwawu ozu ị nwụrụ anwụ na ọbụrụ ọmụnwa ga-ekwuriri ihe ga-eme n'ezinụlọ mana amara na ezinụlọ ahụ agadịghị aga otu ebe ọzọ abụrụkwa mgbe ị bụ onye nọrọ ọnụ ị nweghị echiche nke onwe gị ihe dị mma ya wụ mgbe ọbụla ị na-apụ n'ezi ka ị chọta mkpebi nke ị ga-eme n'ime ezinụlọ gị ebere m na-abatara gị ị nweghị mgbe ị ga-agwa onwe gị ọgwụgwọ na asị na iwe onye iberibe eyi nke ị mere ugbu a ọ bụ nwee onye ọ gbasara gị kwụrụ na ya na onye ọbụla were ọnụ ya megide ti na-akpa nọ nke a ka ị chọrọ im mana ọ bụrụ na ị nweghị ụdịrị ikikere ahụ na ọbụrụ isi gị ma gị ma nwoke ma gị ma nwaanyị ebere m na-abatara gị alo owe dede egbujọ elo ti mere adịkwa m mma dede ma ịnọ ya dede egbujọ alo alo alo adịmma abiko dede kpọtaghachi m nụ alo
4: alo yo
0: owe
4: good afternoon
0: eyi ọma adịkwa m mma dede
4: nwaanyị dị mma na nkwurukwu dị mma nkwa amam ihe nọ n'ime ya
0: otu a ya gaziekwa gị dede m
4: nke mana ihe m na-ekwu na onweghị nwoke ọbụla nọ n'ụwa ole sọ onye ara na-agba ndị a na-atụtụ anya na-agagharị ga-achọ ka ezinụlọ ihe
0: ọ dị mma
4: lee anya ndị ụgwọ ihe a ga-ekwute na ya ihe ihe a na-ekwu na ya akwụsị kama ọ ga na-amụtịpụla anyị na-aga
0: ginesensat
4: ụmụanyị ugbu a kemgbe a bịara ada agba ha ozi achị ozi na-echi na chineke bịa na nwoke na nwaanyị ha ikpe ọra idọọ kemgbe ahụ ka ihe bido na-emebi obere obebe ta ugbu a na ọkụ saala ebe niile ụmụ nwaanyị na-amazi aka wuti ụmụnwaanyị ekwesị ka di ha
0: alo alo alo abiko dede mkpọtaghachikwa m nụọ mana ka m ga zirute obere ahịa ugbu ọ bụrụ na m alọtaghachi anyị ga-aga n'ihu nọnọkwa ebe ahụ ịnọ ka anyị nwee ike bịa ugbu ugbu a ana m abịa nụọ ndewo
5: Baba, ide ejebe. Hotel, ide ejebe. Mechanic iko, ide ejebe. Abina pharmacy, ide ejebe. Whatever you define for Abba, verified businesses with photos, address and WhatsApp. Ejebe.com.

Etia hukwade ya nyaziru tulubira ya halata hachikula mbo. Tutakwa na mne me kanyi chopo tatofodi. Banyira agwa mde nkaya mkwe serena akpa ni ime zenolo. Agwa nki ibu inu ni zenolo. Neboma tutaradine unye. Echegi mne ukwe sere kwa se. Mwa me echegi mne ukwe sere kwa se. Agwa mwanyo kwa neka chobi. Nano ni ime di. Nano ni ime ime zenolo nke di. Ama mene agota. Gi kuro ni ihe na enwere otu osere dere gi na di gi no ni mula ahu na ekwe ka nwoke ozo na abi eme ihe ndi ahu di gi ahu kwesiri ime nezi okwo wo ihe ruru aru na kwa ihe kwesiri buazi otu obulo osoro gi were le anya otu obulo osoro ye were buru na ndi ozo na asigi igbaliala e ga na na otu o di mma o onye di ko ta me kwa yuta me ihe ahu wezigbo ta agwa ruru aru nwune ihe dika unyi nke inetele onwe gi n'ihu owuru na ima gi hapuchakwa wo ihe obula nke a na-eme hapuchakwa wo otu obula osi buru na a na atule ntule nwune ihe ndi bu agwa a na-asu oyi nwune ihe ndi bu agwa ruru aru agwa na-eme ihere agwa nke ị na-enwedi gi ka otu a oburu na enwe otu osi buru na m na-elebu gi anya na ịbụkwa nke a na nke ọzọ nwa ala anwa nnula na udiri agwa ka eji mara gi I wolo onye retọ retọ n'anya m ina sozi oyi agbanyeghị ihe ọbụla ọbụ ya bụ ka anyị ghara ikwu n'ihi na onye anọkwa n'ogo dị otu a mere ya anya mazigikwa ihe ihe ọjọọ ọbịadịwazi gị ka gị onwe gị ị nọ na-agbụ kamgbe ị na ha achọrọ onye ga-eme maọbụ onye ga-ekwu ehe ihe ahụ ịnụkwa m n'obi ihe ahụ wa agwa ọjọọ ị kwesịghị ikwe ka ọ malite ka mkpụrụ n'ime gị enwere ụfọdụ echiche dịka mmadụ anyị bụ ukwa ni ihe ha kwa so akwụkwọ nsọ si na echiche gbagoro agbago keke koro ya ihe ahụ ịnụkwa m n'obi ihe ahụ wa agwa ọjọọ ị kwesịghị ikwe ka ọ malite ka mkpụrụ n'ime gị enwere ụfọdụ echiche dịka mmadụ anyị bụ ukwa ni ihe ha kwa so

0: agwa mmetọ, agwa mmekpu, wụ ihe nke ị chọrọ isi, ee, ọ dị mma n'ezinụlọ. Kedụ ezi ọgbọ nke anyị na-achọ ịzụlite? Jụdị onwe gị, ọgbọ anyị nọ n'ime ya gachaa, ọgbọ ụmụ anyị na-abịa, kedụ otu ha ga-adị? Ịhụ na ihe ọjọọ aghọọla ihe ọma. Akwụkwọ Nsọ sị ka ahụhụ dịrị mba ọgbọ nke hụrụ ihe ọjọọ sịzị na ọ wụ ihe ọma. Nke hụrụ ihe na-adịghị mma, kama ị ga-asị na ihe adị, gịsị mba, ee, ọ dịzị mma, ka anyị nabata ya na ọ wụzi ihe obodo nyere ugbu a. Alo,
1: hello,
0: ịbata
1: ihe a m kọtụrụ akọtụ na nke mbụ.
0: Aha gị, kwadoro m aha gị.
1: Ya, Emi.
0: Emi, ọ dị mma.
1: So, ihe mụwa na-akọwa dị ya wụ na, in short, ụmụ nwaanyị achọzi ịlụ di, especially nke ọla alụ ha na di na ihe na-ere n'ugbu a. Ọ dị hụrụ m ya ma onye okenye. Ọtụtụ ihe m na-ahụ ugbu a. Kọla mejide ha anaghị mụta nwa, nwa ya bịa toole, ụfọdụ apụtawa yunivesiti. Ụfọdụ ndị ka mụrụ ọrụ nwoke eleole ha anya, ndị ka nwoke eleole nwaanyị. Ọ ga-achọ ka di ya nwụọ taa.
0: Chaa.
1: And onwezi mmete ụdịte na apụọla na gị, ọ ga-achọ ka nwoke a nwụọ. Because anụ wee ka nsịkwa ihe mere agwa forefathers eji tụọ ilu sị, azụta ụmụ ọnwụ dị agwa nwaanyị, nwanne ọwụ eziokwu. Ọwụ eziokwu, enwere ihe ha hụrụ, but ndị kwuo ọgbọkọ ugbu a, ọ dị ha ka enwụọta nwụọ echi. Because anwụ na nwa ha etopụtala, nke nwoke na nke nwaanyị, di ha enwezi ihe ọwụ to them. Even though ha bịa konoko ụmụ ha niile. Ụmụ ha niile ehi etie dia fada. Ebe ị na-agba ụmụ gị ka ha kpa agba dị mma, nne ha nọrọ n'ihu ha dị asị, hapụrụ ụmụ nwa m, ị ga-egbu m, ị ga-egbu ya, otu isi jide m ya. Kọrọpụta ụmụ, akọpụ ihe ọjọọ ka ị na-eme ka ụmụ gị dị mma. Nne ha nọrọ n'ihu ha, sọpọtụọ ha, so that ka ha kwere n'ihe ahụ ọ na-agwa ha everyday na nna ha mụtara nke America, n'otu akwa n'ụlọ echi. Ụmụ nwoke atagbula onwe ha n'ahụ. Ụmụ nwoke atagbula onwe ha n'ahụ. Ụmụ nwoke ndị ụmụ ha tụpụtatụrụ atagbula onwe ha n'ahụ. Afọ dị too much. Ụmụ nwaanyị ugbu a, short, ọ wụrụ na ọwụ na Chineke kwuo, ole m ga-atụnye alụ ụmụ nwaanyị ka ha nọrọ onwe ha.
0: Ụmụ
1: nwoke nọrọ onwe ha.
0: Adịmma, ndewo. Ya gaziere gị. Mana ihe m na-ekwubi n'okwu a bụ ka anyị kpọọ ihe ọjọọ ihe ọjọọ. Ị na-agwọta? N'agbanyeghị onye ọbụla ọ bụ ya na-eme ya, n'agbanyeghị ebe ọbụla o si ya bụrụ, n'agbanyeghị ebe nkọnkọ ọbụla ị chọrọ iji wee tụgharịa ya, ama m na agwọta ihe ọjọọ bụ ihe ọjọọ otu ọbụla o siri dịrị. Ị hụrụ ihe metụtara alụmdi na nwunye? Ekwesịrị inwe ihe gị onwe gị dịka nwoke bụ n'obi. Ọ bụkwa ya mere o jiri dị mkpa na gị onwe gị wụ nwaanyị, na gị onwe gị bụ nwoke, kedu ihe ị bụ n'obi were na-abanye na alụmdi na nwunye? Ma e nwere ihe a na-akpọ mmadụ ịkata akata n'ụbụrụ isi wee na-abanye n'alụmdi na nwunye. Nwee ihe ọ na mmadụ adịla mbụ gwuo onwe ya na adịla m njikere ịhụ na alụmdi na nwunye a ga-arụ ọrụ, hapụchakwa otu ọbụla ihe ga-esi na-adapụta kwa ụbọchị. Mana adị m njikere, gị nwawụ nwoke, adị m njikere, gị nwawụ nwaanyị, na alụmdi na nwunye a ga-arụ ọrụ. Ka Chineke nyere anyị aka. Ọtụtụ mgbe ọ bụkwa n'ihi ajụghị Chineke banyere ụfọdụ ọnọdụ kpatara ọtụtụ ihe ndị na-eme na ime ezinụlọ. Nke abụọ, ntọala nke alụmdi na nwunye na-emechazi pụta onwe ya ka afọ na-aga. Ọ bụrụ ma eji aghụghọ were tụọ ntọala ahụ, aghụghọ agaghị apụ apụ n'ime etiti di na nwunye abụọ, gakwa n'elu ga ya n'ala. Ọ bụrụ na eji ụgha were malite ntọala di na nwunye a, ya bụ ntọala ka a ga-anọkwa n'ime ya. Ya ewewụrụ na ị ga-agbalị ka ị mara ihe bụ isi iji nọrọ na alụmdi na nwunye. Mana ka alụmdi na nwunye gị rụọ ọrụ bụ ekpere m n'isi alụmdi na nwunye anyị. Ana m ekele gị maka otu mụ na gị siri nọrọ ya. Izu ọzọ kwa anyị ga-enwekwa nnọkọ anyị nke ndị enyi m. Akara ekwentị m ka na-ebi ọkụ, mana ka ya dị wụfọjụfọ kụfọ alafọ. Ndewo na

Osotu onye bụbụrụ onye isi ala n'oge gara aga bụ Goodluck Jonathan etoola onye isi nke ọchịchị n'oge ndị agha soja na ala anyị Yakubu Gowon maka idu ndu ya nke ahụtara nke ọma ka enwechara agha nke dara n'obodo a na-ekwupụta na ukwu nke si n'ọnụ Gowon pụta mechara bịa bụrụ nke dere ude nke bụ na enweghị onye meririnụ enwekwana onye meriri bụ ya nyere aka tụọ ntọala nke mgbake nakwa mkpezi n'ogo etiti na ala anyị. Jonathan kwuru okwu na Abuja taa na mgbape nke akwụkwọ edere maka akụkọ ndụ Gowon bụkwanụ nke ọ kọwara dịka ihe ịgba ama nke idu ndu nakwa mwulite obodo nakwa ịbụ onye ji mba ya kpọrọ ihe ma hụ ya n'anya. Jonathan tokwara Gowon maka iwepụtagharị ụkpụrụ ndị nke eji were kpụgharịa Naijiria ọkachasị ihiwe nke ehiwere ngalaba n'ahụ maka iji otu afọ were jere ala nna ozi. Jonathan gakwara n'ihu kelee Gowon maka ịnọgidekwa na-akwalite udo nakwa ịdị n'otu bụkwanụ nke o mere kamgbe ọtụtụ iri afọ o hapụchara uche ọchịchị. Steeti Anambra site n'aka ndị ụlọ ọrụ uwe ojii ha nwụchiela otu onye na-enyo na ọ bụ onye na-atọrọ mmadụ dị afọ iri atọ aha ya bụ Okechukwu Chinweko bụkwanụ onye ama dịka Bullet n'ihi otu esi hụta na aka ya nọ na ntọrọ ịkwaso mmadụ iko n'ike nakwa inwe ụfọdụ ngwa ọgụ a na-amaghị otu o si wee nweta ya. Ọ bụ onye nke nọrọ na-agbafu site n'otu ebe e kwuru na ọ chọrọ ijide mmadụ dịka o were ihe were makasị onye ahụ ahụ ma gbalaga n'ike. Nke a nọ n'ozi nke ezepụrụ taa site n'aka onye nkwuchite ọnụ nke ndị uwe ojii na steeti ahụ bụ SP Tochukwu Ikenga. Ikenga mesiri ike na ndị ọrụ uwe ojii na steeti Anambra nọsikwara ike hụ na ha ga-echebe ndụ nke ndị bi n'obodo ebe ndị ọbụla nke na-eme omekome ga-abụ ndị a ga-ekpe ikpe n'agbanyeghị ogologo oge ọbụla ọ ga-ewe.

ndị agha nakwa ndị isi n'Iran emeela agbamakwụkwọ nke ihu ọha dị ọtụtụ n'otu oge na Tehran maka ndị di na nwunye ndị na-abanyela aka n'usoro mkpọpụta nke ịbụ ndị nke mba ha ga-enye nkwado ma ọ bụrụ na ha adịla njikere ịbụ ndị nke ga-achụ ndụ ha n'àjà n'ọgụ ha na mba Israel na America na-alụ ugbu a. Mmemme ahụ bụ nke emere n'ụbọchị Monday n'oge abalị nke metụtara ọtụtụ narị ndị di na nwunye n'ogo dịgasị iche iche bụ ebe emere ya n'isi obodo ha, nke gụnyere na enwere nke emere karịrị ndị di na nwunye 100 n'ogige ebe a kpọrọ Iman Hussein Square na etiti Tehran. A kọwakwara na agbasara ya bụ ememe na ụlọ ọrụ mgbasa ozi TV nke mba ahụ n'ebumnobi iji hụ na a ga-ajalitekwu mmụọ ndị na-ekiri ekiri n'ihi na onye isi ala mba America bụ Donald Trump anọrọla ogologo oge nakwa ugboro ugboro na-eyi egwu na aga malitekwa ịkwa mgbọ megide Iran na ihe metụtara ịkwụsị ịkwa mgbọ nke bụkwanụ nkwekọrịtara nke ka na-ete ete bụkwanụ nke ejitụgboro ịkwụsịtụ ịlụ ọgụ kamgbe 28 nke ọnwa Febụwarị. Ndị a bụkwanụ ndị benyere aka maka ya bụ ịchụ onwe onye n'àjà nke a kpọrọ Jamfada n'asụsụ Peshia, bụkwanụ nke kwuru na ọ bụ ebe mmadụ na-ejila ndụ ya were kwe nkwa na ya ga-eji ya were lụọ agha nọrọ n'ihu agha ọ bụrụgodị na ya ga-anwụ anwụ. Ọ bụ na ya bụ nchịkọta akụkọ nke elekere atọ dịka ọ bụ Daniel Ọtọtụ chịkọtara ha wee hazie ha. Mma na-ekele gị maka amam na ị nọ ebe ahụ na-ege ntị. Matakwa na oge igbo ezue na enyi mba 94.3 FM na Alaba na agakwa n'ihu. Mma na asị gị nọsiekwa ike ebe ahụ ka anyị nwee ike na-aga n'ihu. Onye ọma m ehihie ọma.